0: When we see those changes, it kind of makes it more obvious that, hey, they're following Christ. They want to follow after the Word of God and obey the Word of God. They want to live a life that's pleasing to God. And they're making changes in their life because they're following Christ. At least that's the appearance. That's good.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMovo. Are you going somewhere? When you become saved, a great change occurs within. You must continue to grow and walk with the Lord until we reach our full stature in Christ.
0: All of those things matter. They're all important. But those are not the goal in themselves. You've not reached your destination just because you make those changes in your life. Ladies, you've not arrived to what God wants you to be just because you wear a dress. You young folks, listen to me. You didn't arrive where God, all that God cares about just because you gave up worldly music and you only listen to good, godly, Christ-honoring music now. That's not the end goal. That's not the finish line. That's not the victory mark. These are only indications who you are following. And when you start going back on any of these, it's an indication that you've stopped following, right? The fact that, you know, if one of you men used to wear, you know, your sister's jewelry and you know, you got into mama's jewelry box and was wearing mama's earrings and necklaces and bracelets and sissy, put mama's hair coloring in and all that kind of sissy stuff. And dressing, you know, wearing your sister's clothes, pink and something. And well, you got saved and you started going to church and boy, you took the earring out and you got rid of the world's music and you can make all those changes and that's wonderful. That's not the end goal. But when you start doing that and we start seeing those changes, because those of us who are in leadership or even brothers and sisters in Christ who care about you, they rejoice to see those changes in your life. Make a big deal about it when those changes are made. Why? Because those are just indicators of who you're following. When we see those changes, it kind of makes it more obvious that, hey, they're following Christ. They want to follow after the Word of God and obey the Word of God. They want to live a life that's pleasing to God. And they're making changes in their life because they're following Christ. At least that's the appearance. And that's good. And that's why when the girl who stopped wearing pants and started dressing modestly, and then she starts going back the other way, that's an indicator that she stopped following Christ. Those are just indicators. Those are not the goals in life. They're just indicators to kind of show what direction someone is or is not going. Now, I'm not taking away from that righteousness and all of that. All of that's included, but righteousness doesn't matter to the person who's not following Christ. Right? So those are indicators. What's the motive behind your decision? All those are indicators. But when you stop following, even if you don't start back all the things you quit before, you've still gone back to what you were before because there's only two directions you can go, his way or your way. Right? So a person who they get saved and they start growing and they're making changes and they're following after God and boy, it's so evident they're doing right. They get rid of these different sins in their life and they're taking on new things and they're doing good. But then they stop. They've arrived. They think that I'm not what I used to be. I'm good now. And they think that's the whole goal of the Christian life is just to stop doing those things. But that's not the goal. That's not the end goal. But what happens is a lot of people, they get here where they're not who they used to be, but they become who they used to be. They may not go back and start doing all the things they used to do, but they've gone back to who they used to be when they stop following. Either you're a follower or you're not a follower.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app. ibcd.theanchor.app. That sermon was Are You Going Somewhere? Preached on August 26, 2020. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
0: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
2: There are many reasons why I love IBC. And first of all, it is a church that is not selfish about the greatest gift that all people can have. And for me, this is the place I'd rather be than any other places. The place I can find truth, the place I can find comfort, the place where I know I can find true friends, and the only place where I know we're aiming the same goal, and that goal is to glorify God.
0: Come find your reason to love IBC.
3: Langit o imperdo, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala. Matag lalaki, matag babae ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babae nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. Ug gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importanting bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan. ug human sa tulo ka adlaw na banhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo. Maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
4: FM, making a difference in Dumaguete.
5: Sa Juan Jesus, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa impierno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa impierno. Ang tubag mao si Hesukristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Diyos dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
6: Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Proverbs 3, verse 13. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for Light for Your Pathway, a daily chapter read from the Book of Proverbs.
7: Send your song request and hear them play on Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.

0: Everybody is excited about Avogadro's number. You've probably been sitting there today thinking about Avogadro's number, haven't you? Did you know Avogadro's number is really big? It's 6.02 times 10 to the 23rd. That means you put 23 zeros after the 6.02, and it's a huge number. Did you know if you had Avogadro's number of pennies and gave them equally to all the 6 billion people on the earth, everybody would be a trillionaire? Avogadro's number is really, really big. Did you know if you had that many sheets of paper and stacked them up, you could go all the way to the moon and back about 20,000 times? Avogadro's number. Boy, that's a lot of things. God had to make a lot of things to make Avogadro's number. You say, wow, that's big. Did you know if you have 1 tablespoon of water, you have Avogadro's number of water molecules in there, 6.02 times 10 to the 23rd. Did you realize every one of those water molecules is identical? Every one of those water molecules is doing exactly what God created it to do? Did you know that took a whole lot of care for God to do that? Have you ever tried to make two things the same? You have a hard time. But God made all things like that the same, beyond human comprehension. Boy, did you know God spent a whole lot more time making you than he did a water molecule? Did you ever think he had everything under control when he created you? Did you think he had something for you to do and he created you to do it? Are you doing it? This is Pete Cowling.
1: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi ug kamatayon. Ug kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay? Matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, naghangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom, kahibulungan kaayo, mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaa niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan og Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, nagaingon, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23, nagasulti ka nato, kay ang tanan nakasala og nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkundinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nagsulti, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 14 nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon, ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit, dili nato maangkon ang langit, bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulat.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kung ano siya, siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungwa pa ko ni Apila ng ministries. Always akong nagbubulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God. So,
0: don't go away. Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: ibcd.theincore.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theincore.app ug hibaloi ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
1: Psalm 25:1. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. In times of trouble, to whom, man or God, or to what, food, sin, diversion, do you turn? If you heard horrible news today from the doctor, what would you do? Some would find a friend. Some would go and get drunk. Some would find comfort food. Some would go get alone with God. If a dear friend came to you having just heard crushing, devastating news, where would you point them? Some would point them to the pastor. Some would logically start to decipher a solution. Some would throw up their hands in despair. Some would have the friend get down on their knees and pray with them about the situation. Something to think about.
2: Hello, this is Alondra Singett, and you are listening to Duma Getty's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
3: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
4: I love IBC because this church has the concern of the lost people, not only in the city, but all over the world.
5: I love IBC because God uses this church for my salvation, my marriage becomes stronger, and I learn to trust my daughter who has special needs to God.
3: Come find your reason to love IBC.
6: Hello, this is Tessie Grace Dosado. You are tuning into Duma Getty's Best, The Anchor Radio.
7: In Duma Getty, with a heart for the world, 101.7 FM, The Anchor Radio.
8: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghuna-huna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa. Subo nga huna-hunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug nagalaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ania ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma Kapitulo 3, atong mabasa, ingon sa naisulat, walay matarong, wala, bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag, gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan.